Siyajabula, siyajabula ingana, siyajabula. Bayasibiza masigo tugeniwo, namhlanje siyajabula. Hey.